0: latlhegelwa ke tshepo mo modimong. Le fa re itse re dumela re bala moya re ja moya letsatsi le letsatsi re tlhoka tshepo ka dinako tse dingwe. Ga ke tsamaya diloufu tseo tsa borotho di le tlhano le ditlhapi tseo di le pedi o ne a di tsaya ba di nothaganya ka bongwe ka bongwe Joy ba di tsenya ba di latlhela ka fa gage ka moo a tsaya di a khurumetswa.
1: Yes, ma'am.
0: Ga di fetsa go khurumetswa a sheba ko godimo a kopa ko go ramasedi wa go loka a re ntate ke kgobokantse bana ba gago mo dira thato ya gago.
1: Yeah.
0: Oh Lord. Yaba ga di disciples di tshwara those buckets. Oh Lord. They were so heavy. Di ne di tletse dijo ka mogare Joy. Di ne di tletse dijo ka mogare. Oh Lord. Yaba ba ba neng ba tsenetse tirelo eo ba ja borotho ka tlhapi ba tswella go retsa lentswe la Modimo. Mo nakong e tlang Joy ke batla go bontsha moreetso station sa ganang FM ke mo rute gape ka tiragalo eo Jesus Christ a neng a fetola metsi a fetola ko wine.
1: Yeah.
0: Gore bao ba neng ba tsenetse lenyalo fa go sena go fela wine ba bona ditiragalo le metlholo. Oh Lord, wa bona Joy, if you believe and if you know and if you trust God with all your might, with all your being, everything shall be well in your life. Le wena o ntseng o re go setse dikgwedi di le pedi 2026 ya fela empa seemo sa ka ga e se se fetoge fa fela ngwana mme o tshepa Modimo 2 months ke nako e telele tota ba bangwe Joy pele ngwago ya bokhutlong ba tlabe ba bone ditiro ba bangwe pele ngwago ya bokhutlong ba tlabe ba nyetswe ba bangwe pele ngwago ya bokhutlong ba tlabe ba na le masea empa only if you believe Modimo will take you, he will elevate you and he will place you amongst the kings. Yo utlileng le kwalo le bo mosong wa gompieno tsa magole a go ganya le ba bangwe re ne re bala from the book of John 6:1-14 o le bala mo radio station sa ganang FM. Ma se ke se buileng se katswa se sa tshwanele se wena o ka tlhalosang ka lone le kwalo le empa go and read and share with the world. Modimo a le tonolofatse, Modimo a le fe maatla le mo letsatsing la gompieno e santse le Modimo a kere Joy.
1: Sampele Modimo.
0: Santse le Modimo. Amen and amen.
1: Amen. Ke laboraro 060573-1313. Hey, ke bona malaitse ka gompieno mentsi. Unfortunately again, a re tlhoke na re rolotlhe. O moyeng dumela.
2: Mo mosong wa letsatsi Joy, ke a go dumedisa ga mmogo le sepangalala ga mmogo le mogotsi wa poro, ke a go dumedisa ya re file lekwalo mo mosong wa letsatsi. Anete, ke a go dumedisa mo mosong wa letsatsi. Lo fa modiba lo fa maatla, lekwalo le seke la gutlwa le seetsa mosebetsi, lo seetsang maphelong a rona, dilo sebetsang mo re yang teng, lo sebetsang mesebetsing ya rona, dilo sebetsang le mo baneng ba rona ba dikolo ba ile go tlhompha matitšhere. Jehofa Modimo a ile go ba le bona ka metlhale ka matsatsi, ga mmogo le di-doctor, dipetlele tse di sang batho ba rona, di thusa batho ba rona ka metlhale ka matsatsi. Jehofa Modimo ka re a ka otlola letsogo la gage, batho ba ile go fola, dipetlela batho ba kulang ba tsamaya ba ile go fola, ditlhakatlhakano tse batho ba ileng mo go tsona, meloko e diragala mo lefatsheng le le ka kwano ile go fola, ile go fela, ya go bolaya batho ile go fela. Jehofa Modimo a ile go gasa molelo wa gagwe gore batho ba dile go fola Joy. Ke utlwile mo mosong wa letsatsi, mme Anete ga re lelo a bua le rona mo mosong wa letsatsi, ga mmogo le wena Joy, wa re maatlafatsa ka lekwalo, wa re maatlafatsa ka mafoko a gago, ga mmogo le dipina. Ke re Jehofa Modimo a ka ile lo fa maatla, wa re setate mo mosong wa letsatsi ka letsatsi la boraro, letsatsi la batšha. Ke tshepa gore ga go legolo lefoko lena le bua le batšha gore batšha ba seke ba tata, batšha ba rona ba tatile Joy. Ga ne o tla bona sa tata gago ge bana ba rona the way go re ba nwang bojalwa ka teng, go feta batho ba bagolo Joy. Le rona metlheng ya rona ne re gola, a ga gola the way bana ba rona ba golang ka teng, e ka re ka gape.

0: tsa batjha lefatshe le senyegile ka lebaka la gore batjha ba rona ba batla go mamela batsadi Joy. Jehofa Modimo a ile go fa maatla, a ile go matlafatsa. Re setate lefoko la this day, setate tsa dintho butlebutle. Jehofa Modimo ena o tla o matlafatsa ka metlhale ka matsatsi. Ke a leboga, ya buang ke Bitso Mo Scott Extension, e tlhola mo moreneng. Amen.
1: Madume.
2: Ke go re tsadisa go le nne le matlalo Kriste mo pholisi. O ma anta bua ka ene o khonang go fepa 5000.
1: Yes.
2: Jeso, o reng ga o dumela mo gene di miracles di a diragala mo botshelong ba gago.
1: Yeah.
2: Ke bua ka Jeso, o le ntse le bua ka ene le re se ke ra boifa se re se ke ra ikaganela.
1: Yeah.
2: O ra batla o re o se wa tata Modimo wa itse.
1: Wa itse.
2: Modimo a kere ke ene o ke gompieno go kopana dilo tse di monate Modimo ke ene a re fileng dineo tse a ke.
1: Yes.
2: Wa itse ka tsone this gift. All the spiritual pattern gifts di tswa mo go Modimo. Di tswa mo go Modimo wa rona o tlhodileng le godimo le lefatshe. He gave us Jesus Christ, another pattern gift.
1: Yes.
2: Jaanong a re dintho tse tsa rona re di dirise re na le tumelo.
1: Yeah.
2: Re itse gore Jeso ke ratile le ga bua sma a re gopotsa ka when he was turning water into wine.
1: Yes.
2: I'm talking about that Jesus Christ this morning. O ka re batla ba ka utlwa
1: gore
2: ba nne le tumelo.
1: Ei.
2: Ba be maphelo a bone le tshepo ya bone mo go Jesu. Ba
1: le
2: kgone go utlwa tedingwe. Ba kota Modimo a ba fe the spirit ya gore ba kgone go rarabolola dilo tse go di tlhaloganya gore go etsagalang mo botshelong.
1: Yes.
2: Ba seke ba thaba sepe ba feleletsa ba ineletse mo dilong tse di isang ko tatlhegong lefatshelile.
1: Ai.
2: Re phela ka tshabo ga re itse gore ka moso e tlaka eng fela the Bible says do not fear. Because fear and faith ke dilo tse pedi tse di sa tshwaneng. Just have faith.
1: Yes.
2: Mora Babua, thank you so much. Ke ka go leboga. Mora Babua, la e le kgale ke sa bue yona ke ntse ke fitlhile nyana. Le Jeso o na na le nako ya go fitlha mo
1: bathong.
2: A ye go rapela.
1: A ye
2: go tsaya maatla.
1: Kanet. Ai.
2: Kalemo.
1: Kalemo khlena mma. O moya ndimela.
0: Buli sanjalo ekameni likayise, ekameni lonyana na sekameni lomoya oyingcwele. Buli sayo nje buliswa ngxosa boy. Ubulisile wena msasazi indaba bulisa nabaphulaphuli beyahana FM.
1: Ai.
0: Sifuka kanje ekuseni kwelanga sivusa ngilizwi. Izwi elithi ungoyiki
1: ungoyiki
0: wena lutsha nengxaki ezihamba udibana nazo ungoyiki wena mntu wabantu ngokuba uThixo unawe.
1: Ayi ungeyiki Xhosa boy bona ke lebogile thata omoyendumela
3: ke a dumedisa ntate babua ke a dumedisa momamedi ke a dumedisa ngwaneso ya feletsweng ke maatla hoseng ke a dumedisa haselara ke a dumedisa letsatsing la laboraro letsatsi la dikgwatlhapa ntse le re se ke ra thetsega dula kabelong gobane mogau wa gae o sola ka o sa feleng ba bangwe ba rona re feletswe ke maatla ba bangwe ba rona re balatlhiwa re latlhilwe empa lentswe la o seng ke le reng le seke la thetsega bana beso ba ratwang gombane mpho e nngwe le e nngwe e ntle o seke a belaela lethoka tse Modimo a go fang tsona o seke a belaela dula fela ko mangweleng kena mo dipetleleng le mo ditronkong Modimo kena ka gare o dipelo tsa bana ba rona kena ka gare a bakganni ba di-taxi ba ntseng ba theosa ba nyolosa ka bana na ka ba bana ba bang mo go bona ke di disability Modimo e ba le ba gani ba dikoloi e ba le misuwe le misuwe tsana e ba le bagolo ba dikereke tla sa lentswe le reng mpho engwe le engwe e ntle barata ba Jesu le duletseng fela ka Kriste Morena. Amen and amen and amen. Amen.
1: Amen.
4: Ere ke go dumedise mora Babua
1: Madume
4: o tla ka Modimo ga mmogo le mogote le baretsi ba gana mo mosong o borana Modimo sa ntse re putsitswe gape ka lerato re file nao eo ya bophelo le tshireletso e tswang ko magodimo o bose gore robetse re sa bone re se ditlhoriso go ene re mo kopeye gore a goge dikgato tsa rona mo mosong o a re lo go apesa ka mogau

Baagi mo dikgaolong tseo di farologaneng tsa ikageng jaaka fa go lebiwa kwa ditlhophong tsa dipusoselegae mo kgweding e tlang fa e tla be e tlhola jalo malatsi a le mane ba re ba tsweletse go tselela jalo mo seemong se se sa itumediseng. Baagi ba kaya gore ga gona diphetogo di le kalo tseo ba di boneng mo dingwageng tseno di le tlhano. Monnasetulo wa kgaolo wa sedika sa Dr Kenneth Kaunda wa lekoko la ANC mo lekgotla gaba ka tlele a re jaaka lekoko la ANC ba tswelela jalo go ka dira ka natla go netefatsa fa ba samagana le go karabolola mathata a paretseng baagi segolobogolo mo mmasepaleng ono wa selegae wa JB Max. Dikgang tsa rabosupa ke di ba kutlofa dintlhakgolo tsa dikgang metsotso e le masome a mararo morago ga ura ya bosupa.

0: malapa a ikageng ke nako ya go itemogela internet e dirang tota Jenny Internet ke go na tirelo ya go iponna internet e bofefo e ikanyegang e na le tshegetso ya mmatota mo lefelong yo o nnang mo go lone se belaele ga gona melelwane ka jalo netefatsa gore o iponna tirelo e molemo le o ka rulaganyetswa le tlhomelo ka bonako etela jenny.co.za gompieno Jenny Internet ke tirelo ya selegae ya internet e bonako mme ikanyega
1: wa bua ga mogole mogote wa poko lesma ke le dumedisitse mo maineng a magago amen ke go leboga bophelo bo ntate modimo sa ntsang kadimile bone ke lebogela tlhabo ya letsatsi moya o sanpole monane ke atametsa kokelo dingaka le baoki masena le baimane ga go batho ba tsogang ka meeko tlase lebaka ke gore ba latlhegetswe ke ba ba gaufi le dipelo tsa bone bana ba senang batswadi ba senang bana batho ba go oka mo magaeng ba go latlha tshepo le tumelo bophelo ke ene fela empa batho ba tsebe yatametsa bagodi ba go phela ba le banosi bangwe ba phela ka malwetsi a go farogana ke ba masole maponesa tlatlho mosimo ya bone ba ile kopa fela maatla ditshireletso dikgolegelo wa go tshwarela melato ya bone le e seng ya bone amen ka tsatsi la laborago tsatsi le leng kgopotsang ko ke nwang metsi teng metsi a sediba sa bophelo mokgwale lebaka ke gore ke tsatsi la merapelo ya bomme ke tsoga ke gopotse bagodi ba ba labalabelang letsatsi le ba sa kgoneng go le fitlhelela ke kopana le mantswe a maatla a ba matlafatsang ba seke ba kgathatsega gobane modimo ke ene ya tla fetolang seemo o tlatla ka nako ya gage ka keresete morena amen ke mafi
2: o reditse radio ya gago ya mantlha mo diradiong tsa selegae a gana

0: malapa a ikageng ke nako ya go itemogela internet e dirang tota Jenny Internet e go na tirelo ya go iponna internet e bofefo e ikanyegang e na le tshegetso ya mmatota mo lefelong le o nnang mo go lone. Sebelaele ga gona melelwane, ka jalo netefatsa gore o iponna tirelo e molemo mme o ka rulaganyetswa le tlhomelo ka bonako. Etela jenny.co.za gompieno. Jenny Internet ke tirelo ya selegae ya internet e bonako mme e ikanyega.
1: Eno ke nako ya dikgang tsa sešweng mo Aganang FM.
2: Mogote le moretsi, dikgang tsa gaborobedi le di buisediwa ke Smakale Marumo mo Aganang FM. Tla re ditankgolole ka gore motlatsa mo komišenara wa bosetšhaba yo a beetsweng thokonakwana mo maemong a gagwe Shadrack Sebian o tla tswelela ka kopo ya gagwe ya beile kwa kgotlatshekelo ya Randburg. Sebian o lebanwe ke ditatofatso di le tharo tse o di golagangwang le tshotlo ka thobalano e golagangwang le mosetsanyana wa dingwaga di le 16. O lebane gape ke tatofatso ya go thopa ka dikgoka. Go begwa gore Sebia o ile a kaya gore mosadi yono kana le mosetsanyana yono ne a dumele go ka robalana le ene kana go nna mo tlhakalano ya dikobo le ene kwa hoteleng kwa Sandton. Le fa go le jalo a re ene ga a dumelatsane le tatofatso e leng gone ya petelelo e mo lebane mo kgetsing eno e tsweletseng kgatlhanong naye. Tla re gatele pele. Baagi mo dikgaolong tseo di farologaneng tsa ikageng ba tswelela go kaya gore le mo dingwageng tseno di le tlhano tsa dipusoselegaeng ga ba ise ba bone dithebolelo epe ya ditirelo kana e tswileng diatla. Baagi ba re le ga jaana ba setse ba ngongorega ka ditsela tse di sa tsamaegeng, metsi le motlakase, mme ba kaya gore ba tshwanela ke go ya go ka tlhopa mme ba sa itumela jaaka baagi mo dikgaolong tseno tsa ikageng, mme ba ntshitse maikutlo a bone jaana fa ba ne ba buisana le mmega dikgang wa Aganang.
3: Who can amount of one most and majority of the time? So what about us? What about the more ground room? Yet again, since there are any board over 150

0: ya moso o mantle go pola ga o reditse ke jaaka o setsontso pala me tshutshuma khala e leng gore e kgwediwa ke mogote wa poko tshulaganyo ke setse ke ntse ke kaile ke are ke ya moso o mantle e tabaga jalo mo supologo go itla ka la botlhano ura ya borataro go itla ka ura ele ya bo lesome me tota re le se go thata gape mo tsatsing ja gompieno ke hela irile ke simolola tshulaganyo ga ke ya go itsisi me tota ke ne ke batla go netefatsa gore tota ba tlile go nna teng ba tlile go hitla me tota ba setse ba ntse ba le ka kwano kana ke bua ka bomang ke bua tota ka ba emba rona ba ja gompieno mo e leng gore ga o ntse o etse tlhoko go simolola kgwedi e hitileng e ke ne ke ntse ke simolola jalo ke nna le dipuisano mo e leng gore tota re atumetsa moletlo kgotsa tiragatso e tlileng go diragala ka kwano mono a ganang FM fa tota ka kgwedi ya November ke November ka kgwedi ya November e tla bo e le gona mo e leng gore tota e sa e tla bo e tsaya karolo ka kwano mo e leng gore go tlhophilwe tota ditheo tse e leng gore di farologane tse e leng gore tota gananya re bona tlhe re go di tsaya re di tlhatlosa tota fa ngwana tsele a tla ba tlhola tsatsi hela le le lengwe gore bona re go di tsaya re di tlhatlosa re di isa kwa godimodimo re go di tsaya re di tlhatlosa re dira bonnete jwa gore le tsona di dira farologanyo ka tota maloba gale ke ne ke bua le ba bangwe bana ba bua gore bona tlhe wa poko fa tota morafo o ka hitlha mo tiragatsong eno kgotsa moletlono go tlile gore thusa thata ka gore le rona re ya go kgona go tsweletsa ditalente bangwe ba re le rona re ya go kgona tota go thusa tota morafe wa ka kwano mono ikageng kgotsa mono potestrom mme tota kwa ntleng ga tshenyo ya nako a ke tsaye tshono eno tlhe ke tle ke amogele baeng ba me a ke tsaye tshono eno tlhe ke tle ke dumedise borra ba babedi ba ba emeng gapele ga me mme tota mo go bona gore bana ba ikitsise ka tsele ntseng jang ga ke re jalo ke jaaka ke gore a ke re bona tlhe ke bo amogela dumela ntlheng borra
1: re teng ramogolo
0: Lucian. Gale tsogile le nna ke tsogile ga lo tsogile le nna ke tsogile bosele mme tota a ke ne e leng lona tšhono ya go ikitsise ka kwano mono tota bareetsing ba rona ba ganang gore lona le bomang ebile lo tlhaga lo le kwa kae
1: dumelang batho ba aganang ke nna Patrick Mampe go tswa go tshwaraganang jaaka modula stilo motlatsa modula stilo
2: nna ke nna sebusisong Timkhulu dumelang ba reetsa imen ke nna sebusisong Timkhulu ke tlhaga teng ko lefapheng la tshwaraganang center e se secretary
0: ke a leboga mme tota a ke simolola ka wena sebusiso ka gore maloba gale ke ne ke na le wena ga ke etse tlhokone o tlile tota le ba tornado gammogo le sismax mme tota le bua ka moletlo yo o tlang o tlile fa tota ngwana tsela tla ba tlhola tsatsi hela le le lengwe ke kopatlhe re tse re boele kwa go yona gongwe moreetsi o teng e leng gore ona sa utlwa kgotsa ona sa reetsa maloba fale mme tota a re boe gape re boele kwa re tle re bue gore wena ga o le ka kwano maitlhomo a matona ke a feng o tlile ka tse di feng ka kwano
2: a gana ngi re thusi a re last year ile a re thusa thata ka yone moletlo wa fundraising ka go ba ile ba create last year ka October a re itse re fitla ka January bana ba ile ba tlhoka sa go ja ya mongwe beretsa mo chilting ile ya moletlo le o ne dirilwe ka kgona go rekela bana dijo go senting go ba happy for bone ba bona ba sa kgone go duela school fees ile ya re thusa thata last year
0: nya ke a leboga ke nagana gore tota o setse o ntse o nneetse bontlha bongwe jwa gore tota ga o le ka kwano o tlile ka ntlha efe go raya gore o tlile jalo ka go bua ka go kokoanya madi ka fundraising tota moletlo o tla bongwe o tla o tlile mo e leng gore madi a o tla bong a diriwa go tswa mo moletlong oo e tla bo e le madi a e leng gore a tla bo a aroganngwa mo ditheong tsotlhe tse e leng gore di tshwetse karolo mme tota ga ke boela kwa morago kana ga o gopola fela ka gongwe ebile o setse o ntse o lebetse le wena ka gore ke a itse gore gongwe lebile fela ka fa go wena re na le ditheo di le kae tse e leng gore di fa teng
2: re na le di-13 organization tse di leng teng mo yone fundraising
0: so go raya gore ba lotlhe lo tsaya karolo ba lotlhe lo dira bonnete jwa gore lo bitsa morafe ba lotlhe lo dira bonnete jwa gore lo kopa tshekgo mo morafeng tota ke a go tlhaloganya mme tota rightso ga ke tlolela ka ko go wena tsela e lo dumelang gore morafe o ka le thusa ka yona go dira gore tota moletlone o tle o kgone go diragala o tle o kgone go nna successful ba tle ba bui jalo ka sekgowa ba re successful gore moletlone o tle o kgone go nna successful tsela e morafe o ka le thusang ka yona ke efe

0: mo ditirong go sa tu ikaya gore seno se tsweletse jalo go nna tlhaselo e seng kana ka sepe go badiri ba naga eno mme ba kaya gore boipiletso jwa bone ba mo letsatsing la gompieno ebile ba keteka jalo dingwaga di ka nna 40 e tla bile go emela badiri le dilo tsa bone jaaka ba ntse ba tsweletse go ka lela gangwe le gape ba kaya fa puso e retelelwa jalo ke go ka rarabolola matshwenyego a bone jaaka badiri mo nageng. Motlatsa mo komisionara wa bosetšhaba yo a beetsweng thokonakwana mo maemong wa sepodisi Shadrack Sibiya o tla tswelela rototse matlho le go dira kopo ya beile kwa kgotlatshekelo ya Randburg. Sibiya o lebanwe ke ditatofatso di le tharo tsa se tlhoka thobalano petelelo le go thopa ka dikgoka. Ditatofatso tseno di golagangwa le petelelo e golagangwa le mosetsanyana wa dingwaga di le 16. Dintlha tseno tsotlhe kgatlhanong le Sibiya di ntsa tlhagelela le go umakiwa fa pele ga komišene ya ga Matlanga fa a ne a tsweletse ka bopaki jwa gagwe mo malobeng. Tlhare gatele pele baagi mo dikgaolong tsa ikageng ba kaya gore le fa naga e leba kwa ditlhophong tsa dipusoselegaeng tse di tla tshwara mo kgweding e e tlang ya ngwana itse le fa e tla be e tlhola malatsi a le mane baagi bano ba kaya gore ba tswelela go tshelela mo seemong se se sa jeseng diwelang gotlhelele ba re le mo dingwageng di le tlhano tseno tsa dipusoselegaeng ga go diphetogo di le kalo tseo ba di boneng kwa dikgaolong tsa bone. Bontsi jwa baagi ba tswelela jalo go ka ngongorega ka ditirelo tse di bokoa di tshwana le metsi motlakase le ditsela tseo di sa tsamaye gareng ga tse dingwe bangwe ba bone ba buile jaana.
1: What to do now? Because everything is just failing, failing. The election ending the 4th of November. Le na le go.
2: Getting on top of what Sister Rai buang.
3: Ke masula mo bathong and then le go etsa dilo tse di sa siamang mo bathong. So nna ke ne ke claima ge gore le utlwa bagolo ba ka gore ke kopa ela gore se le se bonang mo a kere wa bona leswekile le wa bona gore a siama.
0: Tla re di ikonosetsa ka dikgang tse di mo setlhoeng mo goreng eno. Mosadi wa dingwaga di le 50 Linda Elates Grunde wa tloletse jalo dingwaga di ka nna supa kwa kgolegelong tebang le go dira bogodu ka ditokomane kana tema le go direka le go reka jalo mogalo wa letheka ka ditokomane tse e seng tsa nnete kwa Swetserenege ka ngwaga wa 2025. Dikgang tsa gorabogobongwe ke di ba kutlofa dikgang tse di latelang ka ura 10 mo Aganang FM.

0: le nka lukisa hore so motswalle opaneng mang e ke motsebang hore ampe a tswe mo dithetefatsing hore a kgone go se fumana mosebetsi. Nna ke bona hore ha ba tlohelle batjha e be bone bankang ko pele, ba kgone go kena le mo bo masepala ba bone gore na go etsagalang. Ga se gore ga ba bone, ba bona gore mathata a mo kae, ba badile dikolong ba dutse ka metriki tsa bone, ba qetile ba tsamaisa di-CV, utlwa le gore go chesa jwang. Dipelo tsa bone di botlhoko, ke tlhole ke shebile le mo mosebetsing mo ke sebetsang teng mole, ha ba kena ba tlisitse di-CV fumane ebile ba nyehemile, ba nyema ba botsa gore na di-CV di kenyiwa mo ka kry-e potang ka mane lise di-CV ka mone le tla fumana o ditse ngwana a na le goa ka mo ke ene a nkang di-CV. Maga ke ba bolele ke re la tseba keng, ha o kentse CV ya gago o seke wa e kenya fela o bo o lo dula gae o sa tsebe gore na go etsagalang ka CV ya gago. Tlhagelela, tlhagelela gore o lo utlwa gore e sale ke kentse CV ebile nna mo ke sebetsang teng di amogelwa ke bana ba basweu, and then ha motho o e file ene ngwanane wa lekgwa o ga o ikentse ka ba bolela ke re ga o entse beke go tlela gape o lo seba o lo tshwenya mosadi o lo ka molole ke a ba bontsha gore na o ka mo kae ba molatele ba fitlhe ba mo jetse gore a isa le ke kentse CV na go etsala. O seka kenya CV fela o bo o tswa mo go yone, o ne o tlhagelele o utlwe gore bothata ba CV ya go etsagalang ka yone. Ke kgotse mogoto ya poko a ba fe batšha monyetla gore ba sebetse ka nnete. Ke nna Paulina Mosilantsa Mokotedi mo Axi Park.
1: Dumela mose o montle, dumela mogoto wa poko. Mogoto wa poko ke me Matauku Workstation 3 promoter. Mogoto wa poko a re neng bašwa chance, a re neng bašwa chance, bagolo re ba file re bone gore aa ga gona ko re yang teng bagolo, ga gona ko re yang teng. Ga o le o setse o tshwere 50 go ya ko godimo, batho ba modimo iketleng pele. A re neng bašwa chance re bone gore re akae, ga gona ko re yang teng re re bagolo, ee ga gona ko re yang teng bagolo. A re neng bana chance, a re neng bana chance 30 go ya ko godimo a re ba feng chance, mare 50 go ya ko godimo iketleng pele bathong ka ditulo tsa bo tsa bo masepala tsa bo eng tsa bo eng, iketleng bagolo iketleng re fe bafa bašwa chance. Ao mogoto wa poko,
2: a re ne e leng bašwa tšhono. Mamoselantšha o buile le ena a re ne e leng bašwa tšhono, mme o a bua gore a re ne e leng bašwa tšhono. Ga re sa gope ka yone, ga re sa gope ka yone. Mongwe le bongwe yo e leng gore o tshwetse karolo mo puisanong eno, nna ke a leboga, nna ke a re seatla godimo ga se sengwe.
3: Ee, ke godumetse mogato wa poko. Mogato wa poko le nna ke dumelana le batsadi botlhe ba ntse ba re go fiwe bašwa tšhono, mme bašwa ba ba fiwang tšhono mogoto wa poko, nna ke nagana e nne bašwa ba e leng gore they are matured from 40 years apo batho ba bona mogoto wa poko, because I think those people ba tlabe ba setse ba experiencetse thata ka politicians everything se e leng sa government. Ke ata a mogoto wa poko ke mme Panda Zwane le tšhaba ya tanki.
2: Amen, amen. Ke lebogile mme Brenda. Gompieno nna le wena re buisane ka sengwe se se botlhokwa thata, boeteledipele. Fa re tlhopha motho yo o tla re etelelang pele, ke eng se re tshwanetseng go se leba? A ke dingwaga, a ke thuto, a ke maitemogelo, kgotsa ke bokgoni jwa motho le se a kgonang go se dira mo setšhabeng? Gompieno re na le batho ba bašwa ba ba rutegileng, ba ba nang le dikakanyo tse dišwa, mme ba batla sebaka mo boeteledipeleng. Mme gape re na le batho ba bagolwane ba ba nang le maitemogelo a dingwaga, ba ba boneng dilo di fetoga. Potso ke gore a dingwaga di tshwanetse gore laela gore re tshepe mang, kgotsa re tshwanetse go leba motho ka se a kgonang, ka se a se kgonang, thuto ya gagwe, maitemogelo le maikaelelo a gagwe mo setšhabeng. Mme tota o tlile go kgona go arabega bonolo ga o ka reetsa ithuteng ka ura ya borataro mo tsatsing ja gompieno bosigo jo re yang ko go bone bo 6 o'clock, wena o reetse ithuteng. Go na le nganyisano ya bašwa, ke baeteledipele ba makoko a dipolotiki, ba tlile go bua ka dikgwetlho tse di lebaneng le rona, ba tlile go bua ka ditharabololo, ba tlile go bua go le gontsi. Mme tota ke teng mo re tla arabang

le bareki ba akhanang ke godisa botlhe mo letsatsing la laboraro easy Wednesday ya ntlha mo kgweding ya October. Ka letsatsi le le monate re na le tsholofelo ya gore tsotlhe di ka tsamaya sentle mo kgweding e, le ha dintšho di tlhaga maisetse di ka loka le mogoto wa tuko. Ke dumedise basadi bagolo Modimo ba fileng tšhono ya gore ba bone letsatsi la bone la laboraro ka mogau wa gage a ntsa ba babaletse le ga ba sa tsoge mo teng ga dikobo, mme ntse re ba gopola ka dinako tso tsotlhe. Ke ba dumedise botlhe, ke dumedise mme Madikeledi Motau, Coach Violet Sekete, Nena Majola. Ke bagodi bao ke itseng gore ga ba kgone go tswa mo dikobong, mme ba botlhe bana e ntse le bagodi le bone ke re rentse re na le bone mo dipetlele mo ditoronkong. Botlhe Modimo a ba bea diatla, batlhe ba bone pholo ka lona ka metlha mme.

baagi, balemirui, dikgwebo tsa dipalangwa, bakgweetsi ba dipalangwa tsa setšhaba ba ba nang le dituelo tsa dilaesense tse di saletseng ko morago, ba rotloediwa go etela bothati bo bo kwadisang mo lephateng la dilaesense. Union ya baoki mo Aforika Borwa di Nosa mo porofense ya Northwest ikwetse go setšhaba go sireletsa ditheo tsa boitekanelo seno se tla jaaka mooki a iteilwe kwa setheong sa boitekanelo sa selegae kwa Montshiwa mo mafelong a beke e fetileng. Fa baoki ba bangwe ba tshoseditswe morago gore batho ba feta 60 ba itelekele kwa setheong sa boitekanelo sa selegae sa Mamusa, Dinosa ya re ditheo ka bobedi ga ditlhole di dira, di na le ditirelo tsa mo maitseboeng go latela dikotsi. Dinosa ya re setšhaba se tshwanetse go thusa go sireletsa ditheo tsa boitekanelo go tiriso dikgoka e golagane le tiriso botlhatswa ya notagi le digongwana tsa bosenyi. Magistrata wa kgotlatshekelo ya Randburg e buseditse kopo ya golwa ka beile ya motlatsa mo komišenara wa sepodisi bosetšhaba yo sekegilweng mo tirong Shadrack Sibiya go fitlhelela beke e tlang ka labobedi. Sibiya o lebagane ditatofatso di le mmalwa go tsenyeletsa petelelo, go thopa ka dikgoka le go gata ka molao wa go tshola sethunya. Tsa maemo a bosa mo North West.

tse di tlileng go sekasekwa mo kgasong eno ya thulaganyo ke tsa lekoko le le laleditsweng maikutlo a tlileng go tlhagelela fano ga a emele mogasi o mo tirong kana station sa aganang FM.

0: tswelela.
1: A o ka rata go godisa kgwebo ya gago le go fitlhelela bontsi jwa bareki, fa go le jalo re tlogele re go thuse ka ditlhwatlhwa tse di kwa tlase-tlase. Re na le di-package tse o di kgethegileng tse di ka tsamaelanang le kgetsi ya gago. Mme fa o batla tshedimosetso go ya pele, leletsa nomoro kana sendela WhatsApp mo nomoreng eno 078 483 9733 078 483 9733, kana mo email ya lesenyego@gmail.com. Aganang FM, mmogo re a tswelela.